tiba heula aing nungguan hayang patutung ngalan jeung ngalan Arjuna. Haep urang beubeulah kidul nu rada lega supaya lila aing okopi galapati. Arjuna ditungguan ku aing Arjuna.

tur genting ka amak amak ka pancing ka sepa. Aduh ampun, Raka Batara Yayi, sadayana.